0: got a birthday or anniversary shout-out, call the birthday line weekdays from 3:30 to 4 p.m. on KYUK 640 a.m. Celebrate your loved ones on the air.
1: Kuyan na kuklit na ako bigni pinagaling ng mga mikil ngut lit na ako tuyo ng alutin. Ikayok sa ta asagalutin liko kasak ka talak na ako put na sabagak sugi lit na ako mtun kuyasak put liko kasak.
2: Shucks.

0: waka unna kuk takm kpiluti koyana ilagari ngadu tak partisni unnom aritak wikpingayun lignik akhnang luni kuinga angasawo kwanipa unnom ay partisni una tium na kharlago alakhtu ngaudin tasimanit tia khani king ukhlaskais ku twasok na qaya ga ukhlaskais kan tauna kitung khpu alakhtu ngaludin uta qasrakhtais kan in khut bukhu ukut Atiwakani katsuman rittait kina imnakalakhtlhe. Kitumklu ihumik arif maunata. Uhun ituhto nituhni sutumtun. Atakpaktakluku wasukka yulhutminik. Wat asanik nunanik ingunlit. Asakauklubi. Changa kohdoki kinakalaknay toko. Doisu kwanihwa ayaknes takikutakwam una kwani ayakakutut 5432756 5433598 Asan skampnun unatun vailum ku. Kwani kwa awai unakali kakit hukshat. Anhut kakluku asaka haungan. Ai piritmi kakitahvik kula pingayun kakhninkan huk. Unakwani mumist. Jigataka Takwa Mother Kasko Kwim Tribal Coalition Nak Bowlinga Limikuyuk Chik Linut 5-7 Adakhtakaurudin Gihumuk Sulutanik Yokatasrid Nunitnik Tamakunik Aitun aktu maska, aitun doi jatlakska, spetsnun apaktu lukutone kujuhuskunen. Unno kooni upingas upingan nehtu titauna niit lukuhtsi kadakut kat 14 minuutan spetsi ituhtoi. Adaknek do ti jan kan kapetnek una sukani oyuk fiskat yani kalitjalrit nunitni witasi ne kuuma mi sukuan 18 2 to 6 PM Doni ujuhtakkauludin. Tamahti suktiuni kummauti, kujaa kummauti taikuhti. Unakwani ituhtoi ahtakadrekon kuku unakujuhtakkak. Ispati ituhtakanskakpatsnik. Kaisun ahtumaskaitun nakit. Kamta. Jadi tu ukutwani asani nunani Uyuchtachkait, Crooked Creek Amiak, Ahitachvik, Ulatashimanak, Achnankan, 1:30 to 3:30, Doni, Crooked Creek Ami, Tribal Office Ami, Saspuyuchtachkauluten, Akkermisu, Ahitachvik, Akimeratautin Tipluku, Achnankan, 11 o'clock, Makaya Kalutin, 2 o'clock, Moon, Achvik Regional Economic Development and Training Center, Dornikul, Tachkau, Lutin. Mandimi, Pukyutmisu, Achitachvik, Yuinan Kitachnikachnankan, Charlie Downa, Pituktoi, Downa Kuyuhuas Kachti, Dorni, 6 to 8 p.m. Register Kungaluchi, Unakwani, Kwani Kwatin Dorton, Amshtai Kunasu, Tarin Rishufti, Jade, Unakwani Asan Sput Kalachninan Rani, Jade, Anrut Knechputuna, Kitako Kwani Kwasan Sput Ayaknechtu.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: We Tachukawa Chukamiuskula Manitugumwit Upaskula Atakutka Ulokwan Chukamiu. Mumi ang tamani upadusunit ni upnukliya kaluta. Nukliya kaluta, chali atsuya kaluta. Dahim im kayo dunin alha amin. Ikalo ni maybe 5 or 6 months. Just kumiwi tamaman nakyugod. Saning abo ko lo dyan nakakamtin. Tawas ata kumi nakakamta. Iyakin ata ko tulit ni ata budwaso ka na put kanam chingin nakutok. Kanam chingin nakutok. Mangkudas niyo chugun niyo kung nakutokot. Wadin pe kaakula. Ang ikaklug. Ileni takun kanum chinginan rasi ileni kawakasinin nakdugut. So kanum chigo ga tanglisim tiyawani wangkut nun tayhlugi sa wamilay tamsakit na hluyaguh klugi askula mamahita aku lekun tamma kunasu yaguklu munistewun kanam chisak ayagniut kataraka at unistma atyagutma ulkwan kanam chisak sali uyurama apoksyum ukiskikala saking stiwatsimnin kangit ngamakut ap kuliram ko ilo ni apagayagat. So, chubwa kami ito halo ko loke niyo chunilu ko kitamas ko mkoyan niyo chunilu ko. Halo ko loke. Kuyak nyo siyo chi mahun eragun. Ugunarak by Ulrich Ulrohan. Tawasuhuk Ugunarakuluguna. Ichtuni Malhuk Amaksikulrik. Achtichuktakulrair Uku Vichluakuk un Khmera. Kuchik Rakanhuk Akkuluku Nakrakluk. Ki ti pak charak ti pak tiktakl kaya huktaw. Kuchik rakan huk uku vikhluwak at kuchluku ngkrenaw ka. Kuchik katamas kun. Ti wakraluni kuchik nandrishlu. Kuchik nandrishlu kutaw kabbern ti tine. Ki chamil saw isya. Wakka ugunara kullu kujyok. Apsinna tawastam kabzaam. Ugunara kullu kujyok. Siin tau kukchukukun takfa kakta. Ugunara kullu mtiu kakta. Soatudin. Mkakak yaksin kan. Mkakala kanrit na yuksuk. Ugunara kullu kujyo kayay. Ihkin tau kukap maksak. Soa dudu. Kanuk pagmitukis kuma. Iloh kayo na yuksuk. Paniskiyo takan kova. Ugunara kullu kujyo kayay. Siyudukin tau kukmik pagkaksak. Soa dudu. Cukyak singkan pankan nitnrit na yuksuk. Panisunu minakha iutakan kuludin. Ugunaka kulu kuyo kayay. Iskutin tamakut at kapakta. Soa dudun. Nalukumang matinukto na yuksuk. Ugunaka kulu kuyo kayay. Ihusin damakut na ni pahtan. Soa dudun. Samskapter ni tukuskuma. Kukilhtuk na yuksuk. Panisaki utsuba. Ugunaka kulu kuyo kayay. Tamblun tau na nani ipagakta. Soa dudun. Kuskuma kamuk takna yukluku.

0: Gumakan mo kita na yukso. Kabayam dun kasin niya tao. That's the end of the story.
1: Jaringan pa.
0: Tao na ako bakluwak ako kuchikakan ako suku nakakluku. So, tao na pitikluku kan nakatakta makunang nakakamping which kumakut nakakaput nakapit with achitan ka cold food nako nakatada ilini kiktikluki takakluki nakakaput nakapit makut chaliutsat nakatakta Ахту рахка чали. Пихти клюки так, ах клюки. Таммани уплахкия ваканта. Чат наит исухия исухит макхит пичадун. Plastikam tun itakam itakata. Anam ta kanagat kun makamang pilo ki takit kun sila kalo ki. So, anam tunun chat napat itakata. Wanguta awluk akawabut. Awluk kapper akawabut. Changkada tengemek chatik chadun inamtunet kakada. Tamani ukov imkut ukov vechlut ukliluki chakutnun kutuskabut. Vechluki maakpaka maybe 5 gallons na kloke dito kapot gudge kloke. Tamani chakot nun kora nun. Eme kloke gudge kanakot a oko vaklut. Sawaslo oko vaklut ama kut ugun kakchaka kada. Abo kloke nganabot kin khtanun nakahlibon ng picture nakaniklojo. Tawaso tingamat namunit kakada kumlibi milon ugmen ikuskunati Namunit kakada ito awlukin kakcha kakawabut. Agitakaloke ukliloke maakpakito vacuum sila nga tulakakot. Pinkakumda. Tawasto nutan pinkakcha kakaloke nutan kumalibigong nukloke. Ksam ang kakpunj. Safkunadaga. Tamani wat tingmet itakada wangkuta girlsani. Kaingit gaitak na but kaingit samun asik tamun klugi tamklam hib yuit tamklam damagut klugi chal. Putuskan putus kaktakluki wasaksuk kaktakluki mukit sayvak tugnabut. So gman kuchin kugakaluki tingme picture imkut talafide matan timings.
2: Ang pera takot sigit.
0: Ya ako sigit. Inyo ko lo kipitos kapot. Ito ko so ki

0: inilok nqnek nqhlskin bin romalod ngoqom ngokisalukin ngkhtak nqhlut chakchalim kutin aya tamsam tu gakam ki makut gaput ikrutun arol Arolamistkunake Sagwam Akhtamalisugu Arolamistkunaukai Yunukut Arolamistkus Angas Tse Arolamistk
1: No
0: Stir
1: Oh,
0: Akhtamalisluku Arolan Naupai. It's a So Aku Takam Tachali Akhtamalisluku Aku Sluta Ekrisman Bisknaki. Tawari.
1: Ay, yung kitik sulit pilakyan.
0: Isan. Exit mun. Sulit exit mun pichir kute. Tang kukaluki makut kanota kat nga o kanam tsa kat nga tang kukunan katama akut. Tam tlam nakat itukin kusulla kumtki run kchaluk tamani nuksura kamta nuklimin nunaya kamta nuksura kamta wangkuday nikilmo kuniga nakatala kada mayuk kore nuktukut yabit ini tetap cetan. Lisu tak nak cuba kabut atau kalau ke tahu kore nak tukut nak neng. Tahu cuba nampak tak nak iman nak kalau ke angtuh kerusku macam angtuh kerusanis. Nasko kita upaya suke iman nakaloke, gunung cakaloke, cikuloke agak suke. Wasuk agak nasikum cike, gokuloke gunung cakaloke, imam kumlebi guman Chakuloke asin kutu dadam. Him kut unam dangwe umyuwa yaskin ka word that quite fish him kut ham kaskukim quite fish.
1: Chanukim. Pangkutakus metawa neyaka kaisin pito put tapuam kus pagmitali cham pito yak kitui nga sus putun umyok sigatak.
0: Okay. Anyway, tama kut namutun ututakun tke namutun wegun kakchaklo kakchaklo kakitawasaw freezer paper ang chakulo Hey, pagloki kumle bigmo chukloki kumlan kwakaloki is kumlan koloki nakakaloki chakoinaki chukkan ka kumle bigmo tungon chakaloki chakoloki nutan nakludum kum Kumlan bolo din nakakamtiki. Itatama ko tsak na kaya kaya kaya ksuki tatak ksuki makakapot. Saliyak ko ta una tas una takak kapot. Black, blue, tumaklit. Akavlak ko akachukat akviyit. Tama kot. Chakhlun ang iskabong katulukit. Tama kot chakhlut awan chakhalukin nutkan. Nutan kumlibigun katulukit. Tama ni kumlibigin ni napakhtanun 15 gallon, 30 gallon. Napakhtanun knapo tama kot akviyit. Kavlak ko ka tama ko kukun na po napaktap paklun tawasuk sak pag nakaklugi ako nakaklugi sakang suknakit nakaklugi tama ko sakang suklugi teologi. Salima ko like kapo kaka nasko bagwat atunat nan kayagat akut nuna kutit sali imum nan kayagat I mean atunat you call him kochit right.
1: Yeah.
0: Rak kita kumui kutusan ka kumlevi kumu.
1: Yeah. Tawatin ko tawati rak put.
0: Yeah. Ako chal nasko bagwat and papu kakat im kuchi kuluki kasang sa kumu makamang sikta kaluki taos mo tem kumlibig mo na. I mean, kumlibig mo na kloke after the kula. Nas pabawat ko nasa mo kay dad.
1: Yeah.
0: An kapo kakat.
1: Yeah.
0: Yeah, tama ako na kanaspak. Tawaslo. Makuchali pikatu kubut chakshut ayut Christmas pine needles. Tama kut chal achakshun kakchaglogi we ayuk nilata. Like tuvagmunin ayun ng kiatay takanga. Tayo nakita kumani and kuchami ayo ng tikara ka mas tupait ka Diyos ko lood.
1: Yeah.
0: Anyway, tama ko na ng plastic ka nung nagkakamang tupait si meat le plastic bag ano nagkakam the pulchim ko nakut wito kunin ko nun putil ka nun glass jar nun ikluk nutan to bite chimi yunat asin kalot
1: hindi ko kluja de chimi to sara
0: yeah
1: plastic ka nun sa
0: plastic at makutan. I don't know. There, asa kaya ko at saka ito kita kong chinit to it. Chat. Ilinis lo in ko nun, nakalikat siya ko nun, paper pack nun, chalak nakhtut, chung chakabig ni yani, chungchak nga kwa takong dahon ng kali kaya kanong aksuki chungchak na pagpito kahit tama ang takot kali kaya kadaya sa iba kalaw So so sama kunun chaku tuklugu asukulutun. Ukuksali kun ukuchirakan ku tumik kapterlugu kasang kasang kasang skunago asyuk charlugu arola miskulugu tamana ukuk ilini wankuda chinami witalgani ukuk anutakalugu asyuk sabut yakfarni kuykuni akkasliqqaluku saidasuk nawat magutta naqat amin makliq isuqit mak nayitta magut chaitta maskuita du dusqabut yesayu naqsada chaitta man kakchaga da tuqunnabut imkut nannakitu tuli mai kubiyachwanana kubiyanun tilchak naukai chaitta maskuita tuquluk chali ahkut ima naqsuit naqat yutuksaman naqat kongo tuwagam yun nakot kutus kabut like nawa kongo tuwags at nawa ya kongo tuwag awal na ani pat kongo tuwag tama kusun nakot kutus kay dawa so Namutani Stuluput Nkatah Nkaviput Stuluput Chanin Sleeve Vixunaki like dustpans, dirty floor rack, Adoran Chanin Sleeve Vixunaki. Sali ilinya dem tangkakama stulo nung like movies ani picture nung TV ni tangsura kama stulo ni kahit nung ato ka nung kabis ka nung kituhin nakto tapa na duwesta o chang ayugun nakto nani folda kayo kung natin achi imkniya waso Sang aju gunahtawi, stuluput nakat nakpiput aktut tuit, saldama kut san picturen aktu kafkupunati. Tangha kama salkina imo mang kabil kam, taspana kaya nakstulum kaya nganun siya katu. Ungoluk nakta siyip ko na ako. So, prehtulo ko siyong stulo po. Naumdawi ay pa maagong prehtumang atito aga. Prehtulo big friend.
1: Okay.
0: Stool blitta but kinda prehtoko contract kind of prehtoluk stool up but prehtoluk hemen of the walk is fuck. I bam a cut archer no one wiper. Sometimes to Charlie like iron good was ang to kung mangili ni stolum kaya ng ano na kumenak ah ako makonggay lang ang taskos doolong kain alam. Ayan ko po sila akong taktos kung nagitamag doolong. Tawa sa wanik tama na talpo kasi po. Nakakulla kanta. Puyo-puyo kapil kapot. Nakakulla kanta. Tumik nakakchalo ko puyo-puyo kha. Lakakchit, lakakayak na ko. Tao na puyo ka. Lakako niya tamdaw. Ganya ka dry fish at cook kaloke. Samsamil light puyo kay vakasut. Puyo kay tungok paksuki ka puyo na okay. Puyo ka kama puyo kay tulungan tama ni puyo kay vimanon nini ako magkakunok sa lakak na yukluko. Tao na fireplace ako. Lukak chichun ako. So, chumikulo ko unitif ko na ako. Ili ni daw. Kaya chikira ka ako ka nakasunong kukaman na kita. Dama ko makasunong. Tamsama ako, ako makslut ka na sa nakita. Natiga makslut, ba't ako makslut?
1: Tawagundin.
0: Ako makslut, nakaslut, huko mo nakslug eh.
1: Oo, yes. Asikon ka tamakot.
0: Yeah. Siba ko po sa kaming tamakot. Ako makulit ko chakot ni chakot ay nakalogi at ako maik pag 5 gala na nun ako makulit ko uksura kan daw gumnota niya kaklogi ito yung baklam daw uyo ka maukum ako makulit mo yung payok sa ako yan kakchakala
1: wow.
0: Nakatak na tamas ko ano yung nakukulukin nakakaklo nakakaklo nung nga ipakal no baka azok.
1: Yeah kung kutapawa ni fight fishan pilasam quite fish on the cotton tapam chido lemon pisk na kay quick. Tama ko to ani matulig na kapito hop.
0: Oh. Yeah.
1: Ako
0: ka ukugel ka quite fish at kaming ako makulilut.
1: Yeah. To ya kutsun grandma kapitus ko tama tutlekan tutlekan otik tapam ito kniha kam si ukot kwan ipun kwa kaklu kwam kakan tama kun pitlek
0: kakot pun kwak chawa pun kwak.
1: Yeah, pun khluki itu ko ko. Yeah, kene sak ibu pai lek bu ukot au piluku. Pun nakun. Ibu luku.
0: Sapo.
1: Yeah.
0: Ya damani sun napahtan adu du sa kamkhni for aku wik adu nak sama aku adu kata kang si mukmeng emek kalau ke tam sam do aku mengwasuk sam aku mengminghulu ke illoit nak kaf kenati so napak sedaim tang euro dan ka those barrels.
1: Berdan kan kami putkan kan rakyat. Iya.
0: Ap put magudayok sulam. Different areas which ayok sulam.
1: Iya.
0: Dawa so rakam nga nabut. Raka mong picture na tingnan ng nakapigin ng ako ng tamkat picture na raka mong kanta kayo may kaloko huwag ko nun simak nakasok ilam ayan ko nun simak yung nakasok una. Una matas ko na guyo, una matungasak ko na guyo, una apaw ko na guyo. Yun o, pupayos din ako daw, ako nun akasalun, ako nakutasakano na, nakutasakano so, ganun payos, tasakarin na ako kagod.
1: Kuhat nam, kiyo kam to nam kuhat ni. Mai tak kan kuya kena sakak sama kek payuk tu.
0: Mam tu kan kami wujud mungkin payuk itu sekolah kah. Akak sekarang nak kasan payuk itu sekolah. Anyway, payuk sa kanta akata klo na kubek kayak na taagut na put. Chibun put makut like grandma, grandpa, naimang kulakid sa pa. Apa ako ka matchan ka. De, ma grandma naimang nung atong kulakid. So, kuya ka mong tutit to kuwang ko nun. Tawag sa tawag na kuya tit, sa doon ay agyaw suta. Sa doon na agyaw suta. So, sa nung hukas ko ilayo man nakanat sa Pisti klo kita ako sa pinakad. Ikapipot.
1: Ako na sa umiyak sa kawakan sa kasapani. Tama akong
2: Look at the little fag with the Hunana, but look, look,
0: kemakitinakud asyik kapelot asyik kelot cak calekin hatella kam imkut asyik keloki agak nakadini tanun uklik takai asyik kapelot naslu yugnau natin kasun nakul pilas kamhnen. Saya juga nak turut utama aku neng tangwara kama. That in one of the doctors one time utama aku neng kanum cuci benga. Tahu aku cuk ukluk tagal silat silat cuk temai tuan kuci tu temam tenun naik ni logi. Tahu aku aku searching now you mani logi anat. Han geloni el me good surgeons uklik da chan picture nokin ding me ta uklin nasun nasun retaperlo uklin no kai naslu asir kaperlo ding uklik tuk de sloam chin bis benat nam kan kan wagimun Sukarlo daman ni tutkaram dahil lelechalo ko naskoke kaisakan kaso naskoke naskot kapsakit ni lechalo ko biyoklo ni lechalo salon so kena po chalma ko ta video magilrit lecho matama ko so wang kuda tuhun pisju ada kapai stages pitus kagut like ayo kena luta nak tahu kogus keluta sam samana lit kape aku tu iman nari jahluta sam naskohi jahluta iman nari luta Sam-sam tamanan lihat kape aku cukupkan cukuplah bisukan nak aku. Tahu tu cukupkan ini loko asal kau loko nasional tak kau loko nalet. Tahu tu boleh kau loko asalkan alhamdulillah tulgamun agnulgamun wasuk. Angot na gumun tayo gudklo ko. First fish cut. first everything tayo gudklo. First there is first anything wang ilayda na kapagna ko. Tawang tayo gudik na kwad alhaqtul gaman. Tawag to tamani amalit yung aman na klima na sini pitkakasali kasi yuhlo ko patlat chawlo ko. Anam chispan na tama yung ihayo gulo at saknak. Tapit ka kada daman ahtakak na katsuktak. Sausuk-suk-uksu manan nga ni kasi-yus-kasi-yusupi. Yun hod kasi-yupis?
2: Tsaka pekag tita katakong kuren makakantusuktotin doktang naniwitakalutang uyuklutang pekamang atotin pekli kasi yukneklik. Yunan kwasok.
0: Yeah, patlach kasadu.
2: Oh, okay.
0: Tama dun mga malit yung makalam sa kanya. Kasi yung kanito si Jack na rin sa maklunin. uploading group malhoni pingayuni alhagoni up nachtut. Jigirgamchnin. Tao good family ikaika yuhudin tamasum. Jigirgamchnin koyuchin nachtut. 2-3 years being a malut upji malut. That was being a good one than Kashi used to go. It cast down. Mars Pokmani and Kuchamidaman, I have been stopped. First dance, Koyuk Pagluta, first dance, Akada family, Rita, San Chikis to Wales, and Sakhanuna and Kuchamak. Tamklam first berries, Charlie, Tikkut, Kutitama, good first anything, Tikkut, Knawet, Alha Kutulpen. So, Talgaslan Elayogan.
3: Yeah, Akunam, Takhadu Takabach Kimsni, Tamakut. Tamai akutwani itu fangkuta tamana kuinga iuka kayakak kaumasian ritaka toi tu kafti kuta kadah kintni watni labut kanhtuk mani suk makut aipaiput kitka hasmukni. Kawani yuhtun kan kiyakak itu natu ya kusuku katsatok pasokalak taksutu mani suwak sak ni fangkuta yuhak taksukatu itu tama kutlis ngasian hitan kafi. I takwam kuan maka kantas kani tama kun nit tukhok.
0: And it was in one of the yani takf kaspat yuran magudawa yulhit malhuk no ya malhuk it pegni alhakuni yuwa kajwit hut. That was the Kanak-kanak aku tu kau yuk selam kene kanak-kanak tu umiwa tu tak usah ke cuman yoga kasih kan tak sah. Sedas tu ayakunin kisah tu yoga. Tinggulam ni an coba. 4 days ni yoga sekejut yoga juik hujah tu. Agar yuk selam.
3: Matukitango yuka yuna tungpawani. Ang sikidro tungum talit nilit na fikmi yuka nagtangang sa. Giton to yuka kiyakutut ma.
0: Yeah. Tamani amalit yung ka first katsikani. Naknung sali ko yuhti ko lo tingin nakakawaga ka ng pizza dun. Ko yuhti ko. Kasi yuwa ka mang buklag. Ila ko ka to kumlan. Kumlan ka man. Kumlan ka ko yuhti ko lo ke. Tawas to uwang ko. Tayo pa kas. Katunakam ko ng ilit. Pikas ka ni. Yan it's vami kasi. Kasi yu tiagalo ko. Kasi yu kchwagalo da. Chali kayo dun yal ka ko ni upe nga malo da. Kung kchilo da chan. Chali ay pakawin ko yat chaklo ni ako na agaki ng kumulan ka ng chikyut kam ng chuban. That was the Knuckle Taskerloco, Kalim Chiskerloco, Kalim Chiskerloco, Kazan Taskar, Taskar, and Pin. Lindo ang yoke kalunong kasuyut ka pit kasani ako mong kera po mong pit kasani Lindo kan kamalis takpo kaluko pis kabut naso kulam ta tama to mong si tas kaluko yok il Ila mas yukal din yukak sisut liit kaluta. Yukas kaluta. Tamas ko kanta the whole family. Yuk ang makluwa mo lukata ma yukal din yukas kaluta. Sa usamay liit kaluku at sagot na kung yukal din yukakakant ko. So ayo aku nak tuwe akan sepakat kasplay loke angu tek pelak gelo cuki loke aku yali loke nemiuk nemhnis anis juga ngut putuskan tama ko nung siyete kaloki. Chikit ni piloki, ten kailang kata. Kasi nakit nung nagotos ka kayo. Sa halis pag nakano ni tama na tiyuna ka. Tawag ko ang kiksit loki magot pisok to tiyali akhtyaka kiloki tawa at pitos ko siniluti. So makuchal atu tukput chaklu tayut itim kuchiyat tama kuchal timam nun atu lutum apdelsko mung wina ona makhluka kanam chilo ni watin chung chuk Jung cakap bukan kotolok wat, wheelchair kapan upkoka pekerja lecet kod, yakfar ni pekerja lecet kod. Tahu kita makhluk agam Allah yang sakaloni, umiwang sakaloni, umiwang suni sehoksali. Ako makhluka at tao sa kumakans ko nila ko nung itim kuchiyan. Itim kuchiyat ko na simredad. No, nasun. Kasi rin they call mo wild chamomile.
4: Sao ka?
0: Wild chamomile.
4: Oh yeah, huang kuta apsakon kpito put.
0: Yeah, okay, tama kut, kangang kludung round little piece.
4: Yeah.
0: Yellow. Junak tama kunung galo ni, eko kuminun cut pack, Eko kuminun peo kulog. Wadun kanrot sini logo, kanrot kansko sini lo ni aipa. Aki merni ganrani nguri kaksao ng buksamang chaklumang pingpulgam chiskukin peo kulog. Akin na kani nuguri ko at tawjin ko na kong ayag ng kistak kaulot ni 15 days. Tawa sa uktaw na maayakpag nat maayakpag pat iku kasi kailo tika yuka ka na kutapayo sa uyong sa kalon na sa kalon uyong sa kayulon tama ko bitin kuchiyat na kutsaan sa eksod ayot big chad and pine needles ika ayot hulod ng chali wang kutsin ayun ng ayut in ko yung kaklupi pito sa kait salil kaklupi po yut sa kaklut aw kaklupi who likes margin ayun Jadi nak udah lalu ki unna kuni usaha tak kuni maklum pun penuh. Jadi un. So, rena aku tinggal kaya ngatangui.
4: Nak, jadi kau makut ipit. Nuna maktoy ung wasukita kuti ulaput makut ay paput ki paigata toy tata makamang nuna makpima do ding takwa makut nakakaput may makut ay paput ki makamang ifresa do ki pisak maknito alagas ko makanduske itu mat nak peput makan nunamuk inung tut mukuk itu doy naku kasih mukun cium vitaminanuk mineral and vitamins tamaku nakau ruteng nak peput hangku dan nunamuk tuhput Mungkin aku kudu tentang mungkin kutiuk sekatkan tu sulit. Ungu amat sulit itu kita kapis kayu takkan tertarik tak sun. Mas pati jatuh siak nengam tak cat. Aku sulit makut amnek kamta. Tipu sulit cat. Tama kutu. Tuan itu doy. Tama na akta ka fitak tlitit. Tama kong nunamil dat in kong kamang saita pimknik. Doi siu maas pakwang kuta au lakputi programa kaya kaduki November amung dagyas pak nakakamping kuksumi au kuduta kamakluki siu. Doi su nak kampung tema ramta doi itu doi akhir kita tak kumpul di November, December, January, February, tamani set three months tamani doi jadi jangan pay ngasrenek nak kanek nudah apak mungkin nudah tu, kami mungkin bisu waktu deng, ayuh senik, janik tu, baduk janik tu ini mungkin keluar lagi senik, doy semai awak tahu mungkin ada tu, janik doyin waktu kihwangku tayo kucing deng. Mae matumi yuhim. Yeah. Doi uhani wahangkuta iduk doi nuna kishtik luku manna suklavut jan klu amshugahnik Tuhu tapi yuna tak serut naik lagi. Tahu am takau kai doy tang lagi. Ini utakam tak tak suda. Doy awu tak lagi jadi pencek lagi awu mangam ta. Doy tu, mak pakuan kuangku ta. Doy yukuni, doh tang kuangni. Itu tuai
5: live off the land, no nam can hold up a bit record. Do it to it to exercise as rest and back to the, Guyukche Gamda, Gam, exercise as the fresh air, Rakaluda. Juan Guta Unguat Kukupil Rekut Toi Sutali Tokukunta Chattaruskunta Nuna Munata Mukasuta Nuna Doya Tokuluk.
6: Yeah.
5: Nam Toyumi of Tokmozaktawi.
6: Doctor Dilida was a scientist at Dilida. A Pakramkti Makut. Nakunta vitamin night or it's asilgate the mountain because you think guide Pakram Kiki
7: at Belgium Nakilawat a bowl of salmon berries equal 8 oranges with the way diable or Jack Nuk by Pak. Polam Akwigamun Kakama Umiyuhton Hawaii. I'm eating 8 oranges.
5: Yeah.
7: Vitamin C content, vitamin C. Akwigni vitamin C, Akayu Kapara Siniluni. Tumamun.
5: Yeah.
7: I will be equal to 8 oranges. Orange and nothing, being I only can up at Belgian Poland. Aqua is vitamin C. Una slumchal natu ya good clean never. At Belgium, Akanakha, Akatimko, Blitarin at Chani. Yeah, I blicked out in a journey thing I'm mad with a losing trust you a little on it lay down up in the stress. Wasn't so the con hello was. Wow, yeah, in good by, yeah, in good by, in good by. Wasn't so cool. We only rock, now good dama and a cute car. Wasn't they lonely? Koyat Knai Plugriama Bio good. Usto Esa Yukula Samanisto Umuak Simko. We damasco, Samani. Great Taushoko, Kyoshoko, Tawad Bishoko, Time Money, Utakole Mantrisha Mewitas, Naklo Yukula, Koyatikuskuna, Gita, goodbye, Yukstai, Chakam of Gnatin, Listas Giganan, Miss Kansulgana Akan, Kainan. Magutchastigal mo tayo takkawa ko. So, at tawag ko mong salita mga na kanatikling ko kunan kasanong kanani chunumi. Kanatikling ko taw na sila akakalo ko. Tawas. Newspaper ni alangasin nilo ni at tawag ko niyo chunil sa kagagasak niyo chunil sa wat na alangasin nilo. Ishleok chakra good kit of hawk. A good older people at magsuwa kami vitamin ng tayog na okay. Alhapuhtul kay tayog na kilit. Kut kutulo na sa kalunipiyok yun. Tawaso ko ni kakalo ni tao mga kanong jimu sak sak kao man nakalungo ko mga za ko man nakalungo ko mga sukli man nakalungo ko mga sastigal mo tayo sa ka mga kuyat kuyat yun at kuyat na dipito tama ko tao sa tam ano kanalo ni tam hukin mo ako sin silek kagalo ki zak kagalo ki tayo gutuk na kwa tao kunan alhakot.

0: خغلو کې ما یو ګوت کنه خوای تا کو نن الله کو خپل خان نو تن کو چاک نو کو یا نه چې بون نه چې بون تا وا دک سایل غم تک نو کو کین نایت کو یان چالو دې زغلو کې پای خ چاستی زت کو لو ام گا سو داون نن نه لو یا وټ خو سی نه so just you'll just al ha ko to al rit ma ko una che qal ge chale ma ko ta se le qal ge ay ko lo ke akka subkan qainan ga pay khta plo tamani pay khya kam ta chak na ko ya pes ko ta ku ji bun pe jali woman kan chta ta nine years old as me akunun school an to yo at ma boarding school tamani ivone ihlana ngqedulla nunam chait nqatin kokulla taw so boarding school amun pihmani kasa ihlana ngmin wan askonamga temkamanna na umtaw chalo ni chal qayalun kasa sakhlan ng nakukul nakukulo tawag atimka maspakso alha kuhsuka matimka man kaso na yuk nakhtuk tama atum piska kalwa yuk asko nakatak kaya galupin nakapipot kasa sakhlan sila kalwa nakukulo po yung skola so tama na tama tum kaipot man na tumpot man na in kuchik loko asinik na ko pito hini loko chale in kun nga ko maksungan nakakama ko chit nakta ito ko salri la kun khutud angas tam khotqa ayu still there
1: ya nokta putkhane kwa am in ro takhe ya absolutely outlook looking kumtke tamai tama kut kuinga kan rakama reina kane khuluku pama aksis pitlakta ilini utakna lakta reina kakakit lakta dakwam unnom fanhtoi aksiklu tapik sahtu kut unnom fanhtoi kina imna kaya zahifu ni kaya zahifu isma yakse kaya zahifu isma kaya ina kanskan kaku ni kaya zahifu kaya zahifu ni lupiku ni tamamta ituktoi makut kat bukun kertar lupi sam nafus kelas hukai tukut kama kut perlu